Tafadhali sawa kwa kadhole mbete mitambore siya mbaito Ali ni gani? Ezo kwa otu wadhe miso yu mwe Sethia

Mwanita na Mose na na Aroni alangi medha makwete undosu na nundu wa vata mwithikesia ngamana na kuamana kana kilati nengetwe kilati ka ulau wande tika kwa sisa na toto na idho to uteta utene teta muno teta tie thoku zite teta teta mana iteta tie thoku na bala betha na teta ngai gobe galanga ndanda ndambo ikuliai kwa kwambaika naicha ndeto sia mwekeyo kao naicha ndeto sia wea naicha ndeto sia udhudhi ya ene ndi tuka naicha ndeto sia konyono maono maratoneka sisi ya mwono maono madhena ala mosungi wala nga yuto na ukunenga ti madhena ala kwa manamo sisi ya mwono maono ala siendo ila muto naitha utona kwitho teka nikenda at least with ya na kendo uto naja ki ni chambele kela o numbele kele ki niki mbailete nuna andwa ingi teitha atesia itie palaba buara wumila kathena yaani onawa sisi atira teina thena na chula kile tesia itie atoma mweshimiwa atoma yaani kibu atoma emelelo ba pum pasta atoma edha omonde oka nusomu wamezoeka ema kazi omonde no miwe kusoma yani vela medha ama fokasiete muno ona sindo ila itensio na tuiru lato dhoku na uti osio mwedu kesia taira osia siya mabina kuthiange yulu wa mondo amwe alame otme eme kutokitikia okea okay, dhiane wei sinesa ki keke kawao na kiewa kienda au nono akuya ingi maicho tekaleta dhayo su dhayo utambawe leka dhayo utesi uto nambile ilia ba dhayo muwobo anu dhayo tena mwoloto eka kona sindo ilandhoku ilanzio yoneka eka ilandhoku ilanzio yoneka lakini nese kana kwa kwe maumana mundu atese nde dhaese lakini amana na eka kila wala isi kweka nezatiwa weka kwa usu kwa usu yusu nenai mwethi kese nese ulotese nunu mana kila waile kweka wala weko tokuwa kwewa niewe nitonza uyawe ya saa omwe tikwara cheni chata wa ambaito mauvo kwanzia ya olikumetambo ni ambaito.

Muyanzi, Komisa Nde Mokonziyo. Eto wakanda Bagomana, Ikila Muyanzi, Komisa Nde Mokonziyo.

0: eviti.
1: Kithi chocha kui kama undo.
0: Kithi edhesio onaedhuwa evinda ni yumu.
1: Mbai vanda hiko mia miundani, mbuwaze nini, mazi hivando inje.
0: Mundo kithi edhesio kimuka. Ni yumbai yakwa.
1: Mbai na mbai cho ni kindu kimwe.
0: Kui mbai

Andito wa kilome Nda mwite Kilome master jamwe Nitina sisa wa kiwitra wa kalume Arumwa kita mwote mbosi Wachilindakana dhantarose wike saitano siya mwote nya Ndikisi mboi trifem kilungu Kito weekend is mad Vaso ngeto mwote mbosi uja Dr. City Peter City Boy Mbita ngeto kusia emali Metamu ya mboi trifem Yume tangala zanda sana kabisa kabisa Mwotambo bebe takubeba Yunisi chako sana kalungu Kusia kivote Elizabeth kama na waikatini Kano kadebi na unakunengu na kabisa kabisa Mbito mwono nasa wasawa Mwote sendo kusia kusia kadana Ritwa kilinya kilinya Sana mwini kabisa kabisa Mbito mwono nasa wasawa Mbito mwono nasa wasawa Mwini mkiwetu wa mungu ni hot band Mbito mwono nasa wasawa Mbito wangizi zini ya zini Wese kwethi mwono nangirelia Mwese yonu zini Maende na kuyana Mwono nasa Sona mwini yonde na kuyana Likawa baende na YouTube channel yake Wese kwethi nwa subscribe Na wasi anjomba zisi yake ngalikone Wese kwethi ya Ndo maba angidi ngalikone Zune dha Iti tuyu maba angidi ya Wendo ndo maba angidi na ndanzi Wese kwethi na maba angidi ngalikone Zia YouTube Wendo ndo maba angidi na Kambi yonu samuri siya mbo itofim Thank you Jackson Motomi usi ngalikone Sia matrino ndo kambi ya tremwe Bandi zi motedi musio kambi ite Na kendro weekend smart Zimi ukangole na kabisa kabisa Fiwa kajole

Kalo kumbia ni zinengi yutu isi wakadrube kiana. Ndawe nye na tona mwethi kisa kushinda na kuhu masasa kumasai nyangi nya saisiru. Kawaida nye ni na kuyo. Trivia na mawiyoni mawiyoni. Nese kibindu kiyo moyo. Tukwa dhani na kibindu. Ndo trika kila wadhanda.

Esu mo university is a Yandi Vansity High School. Is a Yandi Vansity High School. Actually, on a sometimes by movement by learning. Onu ona ama university mangi maeda ana na nini isu. We so mama wo zisome we. We so mama wo zisome maisha ni yako. You school already we. Wanenga na memo. Kuya manye wa onde. Ya iti ya kanaba imu mande uwa wa zgulu esu. Kienu jambe. Wairo zilika zgulu esu. Ekite mini zikati. Pa imu mande uwa wa zgulu esu. Wairo ulika. Ekite. Ruatu kula ndizitu ita watu mnyau. Wethi yaka pikite. Oba. Payu lua muka uti. Payu lua muka uti. Na kasikati kanini kamini zikati kapikite. Pa kaumete. Oba wesine. Kupiko ba yulu ama uba nini. Okay, there you ba. Pa, pa na vondi ba muka uti ni niyamuti. Tutu wakono mungo. Pa yamu yetu. Wairo lika skulu usu. Egete. Kano okimwana. Egete ranked. Ranked. Ranked trosa. Pa yamu yetu wa skulu usu. Wairo lika skulu. Egete ke nasa. Ya. Pa yamu anavunzi. Waito ligandini wazgulu uzu wa moi. Ekite. Iyato. Openi. Na ila yato siya kwe, exaggerate. Hala malaru ma plastic kinu jambo the matosu. Siyo ngune mungu. And now. You are there you on a. Hama nyiwe inge. Nimea kwa siya. Ona yozgulu uzu eban. Kulika kwa zgulu uzu kwa manyiwe ala matone te manyo. Na mato. Mato lao ndi itano kana ina. Hedwe na juwa manjua meazia. Meazia. Abande uwa maha yetu maa zikulu osu. Alama itele kuluo lika zikulu osu maa itele matonete maimaele. Ituzi no. Na vede ingi. Na itele atonete manyo. Na itele atonete ni uime. Na itele atonete mokaute. Ya. Wala yu mea kwa asia kana uonde utonete kutu. Kana nyo. Ni wale to yu lindwa. Hehehe. Si freedom. Is not what a freedom. Uka exaggerate monobyo. Freedom. Uka exaggerate. Monobyo. Freedom. Uka exaggerate. No, no, no exaggerate freedom mongu wakwa. Hehehe. Iti ya ayokuwa. Eti ya, ya ukuwa pyo. Ya ukuwa pyo. Rita mazala embea ndavizie. Ula ya na magade ritoli. Wene. Dan Dan Rosi. Niko fiti embea mwingi tao ni mitambu yukireneza. Embea. Nemu dhogie wadhi watu mande mbeza. All tones please. Nemuene nzwi Dan Dan Rosi kinyozi. Usini wa mwingi. Hey. Mrugutu wa Kennedy Mutunga. Siyo. Mbea rozonge temo vangal kwa siya kare Nairobi. Chadhini. Chadhini. Mbea wea tumete. Earphone siyo mondi. Mbea nileje ilango zini. Nandizikethia mtu waka shokora. Itele langa yu. Itele langa yu. Mrugutu wa fiwa kayole. Mbea kethia mashambiki onde. Mbaito. FM ni shambiki mpya kwa thiwe. Iwe we shambiki mpya. We shambiki mpya we. We shambiki mpya we yue. He? We shambiki mpya. We. Ahi we ule mwenyeji wo yue. Yue nando mairuwa makaoke kwa hile rotiwa. Walite. Joseph Mwela embia marembo uniforms. Tuifa mwewa mwake sanda. Mwake thie sana. Mundo kituwa Edward Winskid mbia mitambo yukireneza. Officer Gregory mbia ni mkezi mafamili yake kipetini pape na Shadel karakona viru kanya ziki laki taki dhuku muno ni mbio mbia meta wafiki zeni mbikia hivyo vio. Ndiye nazi ni mezi na guna izi ni metwe ndwanza kane ndanza. Ndikite magilena ndeni wakilungkija menuka ya weekend ya nuwakuwe tindere mbaraka mulandi imba nando sipren kafe ino kimango. Felisa zikadhozi munuwe roboni vasi.

0: ya Juni ambayo mbamba mweki kesanda mboni fasi wa makane zizu ino ni Yesu ya kie mruguna Monica Mweni Embia metambo yukire nesakrosi ya malane mudhethene mambeta mama Jessica jindi nizi kimzi ambia Bishop Dengi metambo yukire nesa mruguna Nicholas Moteti ambia Westland Nairobi metambo yukire nesa ambia tu mungi napaya mwendo wa saa kumidhene wa saa ya kele ya kele ungucha mionuku ya weekend ondurika kama kawaida pitha na hashtag trading ya kisiyo kilawe Nchauke trade ye isiyo ni isusi ya kwenu within the week. Nchauke trade ye. Nchauke kikie isiyo ni isusi ya kwenu. Tisindu mingi monosi kikie. Nzabe pe ngale ya munini wangaba na wanyeri. Inatukika na kana yu ngale yesu. Edho kuma 24/7. Ya mina wea wa kahondi na kunyeri. Saha kubina ile. Saha omwe. Gina kukache. Hitha wa maweani yange. Na mawele ya layo neka iteja. Ngalizu yue wetwa. Kwa tine nangapa na wanyeri. Uro na weta he. Alazi ya wezu omwe. Mabinda kauta no shudi ete. Ngalizu. Ikizu kumama zane mo tuko. Nakosa mwana. Oba umusine wanyeri oba hao tuko. Aka mwome ate. Inake ngapa na zazi teka ato tuko. Sema lendea nangana nenge. Nakinye ichona genge kiki ya nichoni. Hami ate ya. Yazi ya wea hame ati ya nonona njenda shii si umewa kondono kipa thokanyo 24 hours kuma saa umuwa wedo gina saa kumino umuwa bawa wacha kuhimu umuwana nekalangale iye kuno woshi lampu bani indi jiba angulu wae kuno kasipreyi na hende ila ati ya mwene zi ya wea ati ya nwede naenda yu mangiti wa ndo na mabinda maingi nona hamiona kule heloni hotea walelo ngalindi tomba ita endete Zenga hanya nizo zienda au kana manzingi zanga. Nundu alama spring. Hala zi ya kana unu na shudi ite mabinda maingi. Yona nga lezu. Hithi ingi zanga. Ndi dole rono rume. Hithi ingi zanga. Ute wa lelo. Na useta ambia zizi ya. Nga le inela ya. Inela ya. Kina niri kino. Munini wakwe no. Nero sisi ya. Habithenge ya. Hivi se yu ngalizi za siye tindent. Siye tindent. Paka saidi milane kaka andelepa u. Peka mwana keda kaltikitwe. Na katindi wezi ya nekana wezi andelepe endene ni wona. Panza saidi milane rea mira. Nuba endeye hathi avengea. Hau mangalene. Hathi. Hatanete. Hathi ya kune kilaka limane kauka saidi mila hii. Kaukateke kie dhangu. Hezi ya yukilo nona unazia unona Hazia we anona uzi bila zia ngali Hii ya divanzi ti Hii ya divanzi Titi katina moka uka guwa u Ego guwa mbo yu raira nono Hii ingali hii ya divanzi ti Uzi bila izwe di ano yuko mefladi Uke zia noto no kitu yike tabede Chal uika koma Hizi ambe yika koma yika yoro di nana Hii hazi yetina Hazia we kila huo nona we yue No mao Iza niwe, umau. Emo meba hawa neleba. Umau. So, what is the other flesh? Where is the other flesh? Ramo trubi angali, siasili gale na ino ta. Joma kienu kio mwakine. Wabi indama ingio muno. O mateleba. Mangali oma kuna wao bisa. Mio kuo lelo ni ngitu imona kuo online yo mako netu wabisa ungale zio siyane kitu ino imona ando benga ano zizi wakwitho na mahafa wakwa nziye mwaka na ingi anyway nziyo kata chungu pingwe la ine unapine chao japani ingale kwe siwa wakundu kambia kwe mbuwa haka na kwe tsua I don't want that
1: Naswale, kudhele aloni ya time.
2: Shhh, nina siri.
3: Ala, Swale, na utie iyane walikile viasala anu wangu kwende.
2: Nenasiri.
4: Dad, kwa vawasi ndo siya nyumba siya mwai muima.
2: Nenasiri.
5: Kimbide ne mana. Ayandem Bank maiko ibidhia kutuma mbesa kuma bengi kuikwa Mpesa na Airtel Money. Nesare kutuma ne mana. Kwa uundu niende na kusuvia mbesa ila siya ele kweza siya kutuma no wene na mbesa siya bundles. Mauta kudhowa miyo ya wea. Weta sionde isu neyo kimbide Ayandem Bank. Nesare yaani kutuma ne mana. Ayandem Bank yungua miao ya Central Bank of Kenya.

0: by to FM. Mengo kenda na ile ndono itano.
1: Usimotuwa ni kama usiku wa giza.
0: Aha.
1: Na iti ungalijua tena. Ukisha juwa niyo bas. Mimene apinya wakumanya.
0: By to FM. Mengo kenda na ile ndono itano.
2: Yukili awasa wawita no kenda tunena nye. Hila kuivata mbae nine na awasa u.
0: By to FM. Ba nevomos.
3: Uipa, minumanga. Uipa, uipa, minumanga ngai. Uipa.
0: Baito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando maitu, thai.

0: FM 90.5 na ile tono 5.
1: Olingona pesa na yo, pesa ni ako batelama, motema ya mwana moto, bimbo ya bambasi.
0: Fight to FM, wasia wa mukamba wa uo.
2: Kunya mutindi cha cha kwa cha kioko hii nicho kibingu asua na kupanga undu mutinda mudenya uonde
3: now relax mayani alawenda ni ma identity ni makamu memuyo manunganesa my senses ya mayani ya moyo mwe kandi kaunta
2: mayani cha tukela tu utakwa
3: kwanza now cha mayani ma kawaida memoka mena tea bag mena lemon flavor mena tangawizi mena mapapu na mangiline
2: osa mayani ma kuma identity umonde dukane kana supermarket ila yeba Hey, wait, before song ya next thing here. Unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
4: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
5: Meunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ilai kweka nesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Punda Milia 555. Ila siya ndai kweka nesa miunda neyonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo iisi ya mbemba siya sidiko, nesika nesa vyo na ivika atane. Na oinge e mbemba ni nene nesa na siya moyo kwa kuvivya kana kudhia motu. Mbeo iisi ya mbemba siya kuwa teka nande newa agrovet ila yiva kuve na aku. Na kwa uvaombe yange, iduke siya kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Sa omoinginya saa ile siya kwacha, Mbaito FM. Andumani.

sa kumendelea na tega dadi dili saati ya 7:37 PM Manchester City mwezi kesa before tukua Manchester City no yakanga utabi yae ngambo kutabi ya mauzungi ya results undo ibuwa na qualifiers izuka nika na umonde kwa wadha kwa game ile that is group la Kenya tuwe Kenya, Eritrea, South Africa na ndia Guinea na nika na YouTube nena imwana siya Bafana Bafana South Africa ni mama tongo yete group yesu mena point itato itina kwethe ya mako na imwana siya Guinea bao ile kwa imwe kiwanza ni cha mena kuo yenga likuwa siya

Ali jingi vitu kweli ni watoye yano kumanda kazi laka guomo maisha mwamete ambia tumwe kabisa pita muzulabishu pulingi ambia tumwe kabomo.

Yuwetu kisini ne kwa jia Awati na saku wanda kula wati na mtanyani usua umo Dino sina saku yu mtanyani wazi ya di Wete tufuti tufuti Ano wati ndo na saku wanda kula wati ndo na tendo ijadili Hangi mei makanisani Wati ndo na sa Angina kuna ati ndo na sana ati na nefiti Ni good good Na yu tuambia ni tuabari kaino kwa sawithia Leto atani ya kipindungi nyasa Sito tukukati Wano wakitu na sa kabisa kabisa Mutembusu tuamaro wazi usui

ovyo na yuma wiyo ni alika anomba imwe na nguku kine nda icho niete yawe onangu ndambu ni anose nda nda nda nda nda kigu fashion ila

Ibe so kowe. Wendo vamo ke kanyo udomwe. Ika landi lenso tambo ketye maundu kata te kubelu kanyo. Ya wela kuye ika atundwe. Nanyo kulia e.

One, two, three, kamata. Sombe na mwitika kuya kitui maasya munumga museo na ibangali. Jojina ni udwa we na gana kayuga njama osu. Nikaenda unjama ama ne munumga museo nda amana. Na tunaendelea